yawa menen jamena la de tazam kakara dem tawzal u to tom gibe kanan la be marsel man to ono no to tom german minute german na tetter bona ye bada kan jom madam batel sermanta mito za za dan u zam kakara dem ka dan u to tana zaman no ka bagun nana zanin jama gwata tulgwa jama gwata bona yo me bo mo bona foro gwa zan dan in ya za kan jula no anan jama gwata bona yo ma fi bolam de mona shi o jener gwana jama gwa tatal ye kabin teknika mamud gasara ba kabin teknika fatime malato ba de ju danten de maga fa babi de mjeb din pafi daga lalle sirma minan je maga ba ber sirma na pi manobi ko me fa ba ay makai belan kan so to zaman man zama sanaba mamud gasara mu so zalalle

0: Nayu, Mamma Dan Master Chap, Dickina Kamaru, Mamma Dan Tate, Man Zamena, we see them for the day. Tanao.
1: Anana to jamjaman minute jaman ne tatalna ma ibada kan jaman to na labar sulman do ka fafala min so to zama mana zama sanaba bai ma da sulman mega tun na bozan ma ta su zan ma ta su za ho za ki ma la za mo shenda kare mo yera zama kalfa pil na bo zaki ma mon ye goro juza sunin wala za yaka bangoro jul de sonin na fali bu man fali ya mo ye o ka un bu aka ba fa bu corruption zo mo fani yo corruption wa na mo fa bu afare ako ye corruption ma mo dolan no foto ba kara ka aye no ya bu aso doni gol gouvernement ma fa si bu corruption ako ye te ru ya man na fali bu ma cha cham cham pali mo don ka ye mo shi wo bu to ki ka te suwon za shen za ki pona za shen za ki gwa kare makalfa pil na buhon kamo forum buhay kate ki na za pa bura ko gol da makalfa pil ay akoye da ma ina ne diu gerard na pato gwae da ma ina mahammad sale yusuf za to gwon hala za ta suka fani ara mo da ma kiniyo manana boyo da lang boyo bai boyo mamo songoro julzabe ada ka fa ka dai e don fa ye na fali ma ba ma jinyaya ama afrika da musu fiza ay wal kama su na fana ka so yin da bai gorta su e ka fani boyi e ka bo ma ka da su lagna jul bunya wa ajul gwa wa don ka pil president sermana marshal da madina mahammad idid itro suwaye ta gbafa yesa cha dan kare na boya ka da musu ma goro ka su dun kuma ka don sarma shiwo na fali yab kawo wa ya zabe kuma ka na ta na boya ma mu don su akoyo ministre d'etat secrétaire général ma présidence ako da madina idriss ahmad idriss don ban ya ba ta su malaza ban idriss ahmad idrison kun da makano ko goro ta su ba za president ka fani da yin tan yebe don kapil directeur cabinet ma president da ma ina aziz mahama sale o don ka don ba yebe paludis mai so go zama mo suya suti kin zama yin o ma o na ka ka fayo zana a buwa palume ge de wo bobe a gabra kan kan gol na so do do ne za i bure o ge fira za zama mo de bo no bo jam su kirim bo ta su fa palu a ko yo fa ma mo don ta ta o ma ta ta za dan ko gol zama mo suya su bi ma go ye ta ba hul ya ma panyo kuma na hin bi na so do do ne afika zuna da mo gbosu bo no bo wure yo to lermana kamo ka kalili wote riabe wala to afika na kamel shangi na kab to manaka huwa mariana ka so gine shamna ka kuma kana kana tana akoyo yo afaza bote ki na zanan jama gota tliya da zanan jama gota tl da zanan jama sai ma fin janvier shi wadinar gwan jama gota tliya fa ka ma din mundu alaye za gbaza zana terki faka ma din mundu ko gol ma terki faka mundu afa ya kaza maso ga iya yala popo wala zama ga kun julai na kun dulan fali bu ma kano wala na yala ma fuwaye aso shi shi dane ko gol zo ba tare ki ga da fali bu ma fuwa ka zama popo be na mashi na hebe na difa kalfama na madonge ba ko zara won ira za ya boge funa faka mundu be gore president ma de bo comité ma de bo no bo yal wala na bo agri e forum akoy ma de ma ni biasum da lidi urna daru walau ramate banyak kiu kajenu pesantren ma toal ma mursal kan ada zaman mot bu benu bu kat bu bajuli nafali bu fakma puri kini bu macarom fayebe zawa gani rezano kugurfa bu ma ahramati aje yeno aku ibi yani diabi ku Afrika bisu giul gufalama kanya yala ka fakma puser chat moga kuno nafali yalma kacem yo gufalama ser chat tay zabo nazaba ya mamo doyem ne ki farai zama oni abitano kina zama hasher tere ki kar so ga yebe ko funa mamo ta don faka yama din gere dayo ko zero tere ki kar so ga jeb derwal kaso in yala bo yebe wala da kina buma adamo ga maza nka gbadun mulbu adan ko zero don lo bua ta ge ki apo departement ma daratama don le yaba da katsu kana kana tanai afa zanin jama gwa ma fin e out mamo e bete su ako dunya runali adan ban zananai afa bo huwa yema don zayo na do don dina wa ne huwa pa bo fin donc huwa ako huwa pa fin ne afiga zama su gata gora ko yofa mamo genesham paludis mayezani gora na so de don de ka wonyo ka bu ama yoza ka bu paludis mamo ma yoza na so fa bu wala da so don bu adon dena zaban bu kan pik ka zanin jama guwa ma babe dan ka zama fa bu na bu hunre ko za fa bu tatalabi ba zanin ma pilbi na ga de ka bu won bu a yaza na fali ka wonlan ka gina paluza yo yo ma ri amalang ta bana ye ku yina ye fina tomo mata bom chinwaza ne to ka balang uwe ye chomki na guni marza na ya ka so ga ta bu na bu huo ka huo ma gyo na sham yin zaka bu ma za mo ga ka ka kan pialin ka je bu akoyon be ma mjur brebe ta fi da ma dina mahmud gasara musaza lali menin bonu guaro ka fa fa lawe no so to zama manza ma sanaba ka ben technique
0: mamuta masu sab tikina kamaru.

0: jamane banaya ra yaran na tanu ko karan ne karana na kalan ne lenge a karan ne karaya ku kanadi tere ko karan ne karaya ho jamane lenge a karan ne ko ya sura daun ne lora
1: wata gana ko janar kala kala gidan na barnga munung sande tan medina mi hum dan jom chon nagar mi gonge kede kingi churu mi ngi aju gata ki dan garanda bini naga fo dong mi ngi da ya drana ma yen rusa ngi dran mi wo jamen ga yol yi ju ko daranda kala kala ngi ci da ndu do lu ngana rusa a wonde ki dan hokama nga da dran mi ngi jamen churu ya li aju kira gere wal ni ki dan ya li aju yo ya li aja pa lu ngi da ya dan mi ngi yandan kontol lo general ngi fo dong da namuru dinge kede nga akul nga da ya nan yo da ya wonde kawli nga ne lungi kenanga ne do tum do yo gerar nga da ya dan ma naju ki dan na bulen ga lunga naim nga dran yan ki rega ti da ran lungi kenan Muhammad Salih Yusuf washum dran ki yo nga da ya ya pa lunga dan manga akol lunga dum nga da ya akol lunga jamang mi yan hariya yo lugo dum nga kenan kuris premier ya ya pa ngire da ya wonde da fa do dum nga kenan pa le tum ayo gre da mi go yo yal ga ike ay ke manya so ro da yan ki de nga dan da kal kal ge da ndun dun gu juru dan ki dan ho ko manga da lunga an re sang nga da dran ma yam nga da ike sang da yal ga da di ngaran yo sang yal ga aye gra hum ko mani soro yani ro da ya lunga akul dum do lo marshal mohammed taydir de bi tunodo akulal yo da lunga dan mo dum hari ay gremi yo ya je ga taydir ngo yaay di ngadan nge da yi chono har ko mani soro yani ki da ngadan yo gre yo yo habar ke te bilin gre dan yo namru gum lugu bilin nge da ya kul da ya ministre de ta ministre nge da namru fo do nge da yi dingi ke de kada ani ya wonde da ya hunde fanan fanan dan dum nga president yo nga dan mo nga nan robo do yer da yo nga yo churu dan mo nan na yu ki da nga lungi chan ga idris ahmad idris yo da ya wonde kawle nga nyo da ya chono da ya churu quadre ro awonde faro dum ngere da yo lungu nge ke de nga kula yo awonde da ya faro dum nge lunga kul lenga da dan mo nge japan nga yo di tabariki da yo dan yu lungi chan ga aziz mohammed salih kiso da ya li ajugo ki da nga na onde faro dum yo da dan mo wan nge her rachel ki da aziz mohammed salih yego habara gite ngire danyo namrugo hogyari ke kangge jowra kul jowga daya nichiji miga utane imerande yo kamdande jownga daya kangge nanne garan chorande jow ngire mi ngi kedengi kul kada dran mangge yen miga ungge ka jowa kangge na chadan jow yena dan dawaya ichono daya yepin ngangi kire kadang daya migo yugi ke kan hadguro daya halnge yen yani ke ka jowa kangge yo danigo habara gite bolen ngire danyo ag miga uchuru da dran yaje ye chepali oni kan haram sen hagi warak ke dul gini fiaka dai ya kya ga ta ga du kya ga rakan ga dai dinde ga ya chul ga kam na na und mundu yoro dai ya juga i chono kimi kimi gro dai mi go nga yi mai nga ndu ro dai na naro ndabara naro fikir kala nga dai ya je nga hal nga dai man no kidanga mo suyi cha dio hal nga al go fo go dai man no nga dinga ndam no nga fo yido hal nga mi go go yan nga dai na dan fo yido go dan mo ngi cha la ko ratan won ko yi dai ya yan hal nga itaga re le man aga mo naram riki do su yom ngire churyoro dai ka kar ngaran ngi kere karang dai dan ngi ya jega dai ya chomna ngaran dum dum ngiar kadran ga ya chepoli yo churyoro ya ju ngiaru ga dai dran ga ya ta fa dan ga awunde dai mursal nga lunga akol dum man ngir mi chara president ngi dai dem nga dugol dum man ngire ya jega dai chomna ya kam naram hal ma hal ngi erni daraja ki dan ngam no su fo ngir mi chara be asim dan lidi yo dai dem ngi dai gre mi ga yen ki dai fa de yego habar gite ngire danyo habar ge namur ge ngo ge yukolle jamai dai yo ko mangge dai yan kida handiyo dranyo mi ngi ke dengi do garan dai dran yan dikide mi go oni mi go ase er yo ngayo curyo dai dran go yan chubna ngaran dum gete halnge dai ya halnge ye kam nar mahallama dingi ke de kada a gireda allama halnge dai ka ka dum ngi i jai gire halnge yan kida ngaran ngi ke de kada nga wonde departement ngaran ngi jana ngar darta mayo halnge dai yan kida na kulnga dai curyo dran ngi ke de kada nga ya jega ya kam nan yego habar gite ngire danyo habar ya namur gu curu ndi kan haram sen hag undu daga du ki hag yara ka yoro curyo dai yem ge dai ya yim ngi dine jek i jai ngi kam naram halama halnge balasi yo curyo ya jega ka ni ngi dran i ka yoro mi go ngi ke de kada nga yo mani i han guro dan mangu kulinga kul ga dan ma namanga day ni ci rulu ngene telefon ka joyer day yo hal nga darango yaje yaka gire ke ni nga daran yaje yaka manani ci pingi de yi ci no danyo day ko linga day dem no mu ci nako place yo dan mo so nawde na ci ne ci rugu nga day ya dran ci yo ci rugu nga jar ka jo ka ngeng day ni telefon gu yo gay rong yaka ma hal nga day ya mani man gano ka jo ngi ci de ka da yo yo nga day di nga daran go ya ca ga wonde di nga dan yo gire sondu ha war nga mo ngay jumaay na koy nawal gam koy mo lo ka binne technique gré italie mon casera bindi ki ke na gaire haddo mo koy mo lagrono cabine technique.

Basi la fia katajiro solte si malanga ni limbisi kurojit lawe radio diffusion nationale tchadien toka gluaz koke kad momwa made sisi ke tasara mangiso katajiro solte ngan ge doti ku jogi di jori ne umar idris umar ni nawa sisi made mata ma sisi ngan magasya ku sogi di mima mon made sisi tajiro solto bola do wa ingon ngai bola jindo ku jogi di kogi koki ana baram kriwa waina ut bal ku jubjo ku jokal ngme he do trin mamda ya kad sima de sipa ore go te ma wal na ji se sina ji ko so do moy pali ni moy gaji ni mam tele mre do tu bola bai bangi songan ge do ti ku so manam bisit na ji ko do be te go na ji ko do be te ta mam te dam beri sia kad si re mangi mingan gi mi do to bai bai ya kad mra ma de si gu to nge kun tung daga kad wi kabin teknik bai sa wi ko yang creyo micro lionel nomen ngar mar sipa ke tak lagi ra jawine kum ji ke keti Oui, paya Shari Jazz.

bado gna ke bado liwa ba indam sain na wo ino amrasi sing ke département que sido te ke malang tajlo sort marog ge dana maji ge moyo ge jeke jeke amrasi la pia wo radio diffusion nationale tadien bangi songan ge doti ku jogi di ndoho mamwal naji sesi sain ba igeri kali naji ku mol sesi ko ndoko takbi ni bay na jigu so dori moy gaj i moy pali ci ko ke gerine ni ade do ka glon to ni taba i ger kali ni dona juet ka de bon jawine na october ni ba i geri ka de danna ge ku jon to te ni ba moy pali to ni ngai de gne ni ne ngan tu ji ngai kumbang ne pali ya langran ni ke ina gwa bay ngan ko dog ngan ko bal dog me he ge ale ake mi ale ge ko noni o jangen dan ngan ge ade dan sen sen ni ge ko so do organisation mondiale de santé ake autorité sanitaire ge ni commandement ko so do rongag na jigna ko ro si ko su git ni ba kade ito igir sangite dagu be mamu da siseni si kongan gi giri kadre mbang imi ta julu soltu koku ake mbang ko iso ba nye ingan gad ton ko kuno be ku kum yil gitu wo giri kad doka glo not yil ga len gir kada in mos ngan go ni no ni adungon pali ali ba yo ade tagu be ni taba umto tanil ni sai muta si naji kono manambisit si kongan ku kuma daga ba da yadda si naji ku so do moyi ke dan ro siti ki gekul si kongan ga ke dik jag ni ti dik de tel ka de rani bo ta si ne turi da ku so do dan ro si bare ke ku so do ngan ga ba nino gige de ari nda goyi te ci te ku ku e gendarme be ta ka da dun won dawo are ne ka de ku i ta ji lo solte ba ki don sangi ka de ngon ku ton no gige de ari nda goyi te ci te gendarme no pateng ba do sangi ni ka de nda ngon no giri o majal ba ta si hun na ba ito wo ngon ku majala ngom ne ngom ngon ni na ndo ho kemit ba ta wo ji na nda ga ibu mo si na ni ta palia ngon ko no adan ba on kono wogi bi bay bay ngomon ma jalla no jini poti yana wo geri kade moy palu togni ngaya taga be mede sina jiko do to sen woro ni kono wo ik don dogni yako gi to no bay goga adron ade degu amanan ta ko jigi sen sen tam ye kade dawa ni dawa ke banta moy palin toni aden gange ada barne cps ni aron ti di chimio to be ni ba ni no ni gigi amane ne no ba kono gengi don gange ni no bai bon voilà mon mon naji ke so do palini medesi ba doka golon jaun toni ba pali no yani kolera gi ge wadna la grand cambek nyamanat la de ke ngon ku du ron torn askara imbalo ano imbe ko maria ke ngon ko girgoron sei kono kumar gi ngon tonang ba de ka te anjiro wa ka gna bare ngon tonang do ko gi askadi do al noni kad ku un ni kinari ne labdan ba jine mare ade ngegni ya permis gor na ji seni dana ye ya de deto palini udron tngai ta to gnu ko ta ya un ko ta un ni re senek marg nas kan na ji ni ali na ji de ndul no ali adre ma ji ngai kadre ai de ko ka njirak gang ma ji bare to nang ndoku gi asika di ni do ali ni ba uni na ri ne labdan ba inji ne marad moy udron ta ta tol ta ta ri ne ni ñu no wa permé gor na ji no batteri dan bay
jinge kwa dumbiru na jiki ya jida si tamye karituri ne hali si woi tamye maji ya siti ide nduli kona ingomro ya wala dea ingomro ye kadiali raro nchiti yakisa kona iso no dea senya adumadundo kugia bayi ye ingomro ye ni bayi chiti kona u pangola nja un toto kakulo nja un jijitu saksak toho ni ba niku kulera awadina ilau pali yuko ke dokakulo ye nasi yak dindengali ba kariki rai tason yon mamuda si ta tol tate anre di aramoy ki atomba marigo atomba ide ne pali umajala kurora ike men wana giru ba uni nari ne labdan la ingay ajikran kuman ne nok mamuda si ta tol tate bola guto ne imgan bangingay li kade mamuna bisite na jike dobe te jetele kawro nike sawe koyang kriyo te bai razolo bai samanguna tanawa sejibade